0: mo se ba te fe ye oni ori fifo ori bibe bayi o ba ni ogun ori fifo o fe ba fe so pe kan yan ma beg mo to ri pe awon to n beg na won ni pe pa pa ju lo won te ya ara pe ni ja ta da ta ri pe ise ohun osi eleyi to n ba won fira ohun lo fo do je pe won lo si ta ba ti e pe won ori se ton se o na won ti won sise owo to ko se ose to ko se nkan nkan ti won se emi lo lanta ninu nkan ti won je won si ma jeun ebi npa won lo si bo ta pe ko se awon ni anu ko le ran awon lowo o na won to pe won support pe ko won yan ma be toro je lu to ma toro lori titu won ni amo te ba fe se eleyi o ye ke pe se o palliate ni pe okay afa yin mo lori titi e won lo pe se ibi ko je pe e ti se bi e ko bi rehabilitation center ni o ise ma ma se ko abi ti ma dabi kon sile o ke yin te ko se ose ile ise ose re e ma so je je ta ma mata
1: ta si mo ba yin ta ka ti
0: e je ko se bag ni na ati nkan kan e gbe sile e ba ti ku won ko lu titi bayi e kon lo ku won si na won bi ise te ti dale o ni e ti ku won ko ninu titi won si ni ise ti won se lowo nkan to se nlo si ori ona lati ma toro owo ko ni le se se mo o ni sugbon eleyi ijoba o se eleyi o kan wa pa ise wi pe won ma ko gbo awon te ya ya kunrin ja o na won ta ti won oju to yin ni ya kunrin ja oju o wa nbe awon to o ni pe ni ja eya ara se bu bi apa won apa won ro abese ro won ro wa nbe won ni ko hun awon na ko de du mo won lati ma se ni en to je alaga fun ajo na Comrade Suleiman Ibrahim ati akowe agba akowe agba ti ajo ohun iyen Peter Bulus awon ni o ta atejise iwe na jade so si fi lawon ni iroro pe e ba wa pariwo ale tinumbu o awon to re ro pe nija ko ma deye si wa o ko jo ki won saanu wa e le ko won ko kan ma to osugun e pe se bi e ko won si opo won lo kose lo kawe so si ni nkan ton de se amon tori pe won lo lati iyen capital lati bere ise ohun lo fa se ko won fi lo sita awon na fun amon ko ma beg kan ma toro amon e wa aye e wa ko ton ma ti ma se ise ton ti ko ati eko ti won ti ko eleya le fi aye fun won na ko won na le gbe igbe igbaye igbadun irorun won ma ma toro e ko le ro yi e se ti mo weron injin leadership laro toni e ka ni be
1: o da ba ti se nte si waju inje ti gbo o nte si waju ikanni radio 1103.5 fm ona lanfani lati mo gbo yi to ba je wi pe eyin se ndarapo mo wa nje ti gbo re o eyin iyun to je wi bi ta ti satupale awon iroyin lolokan ojo kan o ye ja te si waju ka mu eleyi lati agban eto ilera ni orile ide wa Nigeria o won fi die mule wi pe to ajo kan eleyi ti won pe ni universal health coverage UHC won ni won ma ti se ifilole eto kan eto yi eleyi ti won ni won se ifilole re o na ni won pe ni UHealth gift ship won ni eto yi o na ni won se agbekale re lona ti fe eto oro eto ilera iyun ni orile ide wa Nigeria lati fe loju si o lati je ki gbogbo omo Nigeria patapata ni gbogbo agbon ki won ni anfani si eto ilera eleyi to je wi pe o muna doko to si rin le daada ni bakan na ni won ni wi pe eto yi won gbe kale lona ati se iranwo fun ijoba apapo iyun lati ri daju wi pe eto ilera o se kini o muna doko o si fese mule bakan na ni nigba to soro ni bi eto ifilole ohun eni ti o je oga agba patapata ati oludasile ajo ultimate health iyun HMO otunba lekan ewe nla o se apejuwe eto yi gege bi eleyi to je wi pe o da agba to si je wi pe yo pese eto ilera to muna doko fun awon oloja bakan na fun awon onisi owo ati awon to je wi pe won fi lilo bibo oko won fi se kini won fi sise o bakan na ni awon ti o je lajo legbelegbe kekeke ati nlanla iyun ni oja ati awon ile ise lori sirisi won ni pe gbogbo awon won yi o na ni won se kini ni won ni anfani ti eto ilera to muna doko iyun labe eto eleyi ta won se ifilole re yi o nigba ti o nsoro iyun ni ibi eto ohun bakan na eni ti o je olori eka eto ilera iyun fun ajo ohun eleyi ti won pe ni ultimate health HMO dokita chima Francis Madu o se apejuwe eto ohun gege bi eleyi to je wi pe to lori tele mbayi ohun na ni yo se kini ni yo je anfani na o tori pe gbogbo ilana ati eto pelu awon eka lori sirisi eleyi to je wi pe eyan le ti se kini eyan le ti ja anfani papa julo bi awon to je wi pe ipenija oju won ni aisan oju aisan ara kan abi mi won ni gbogbo won patapata bayi ohun na ni won se kini ni won je anfani labe eto yi o bakan na ninu oro ti e eni ti o je alamojuto oro eto ilera iyun ni ipinle Eko iyun labe ajo ti won pe ni National Health Insurance Authority NHIA dokita Betel Kashimu Abraham won ni ohun na se kini o

ama kale. E kale, e kule, lakwa ati beyi. E kule, akwa mojubara wala shalei.

ekaabo pada oma lagu ajilu kerekere njo ose yin re oma lagu gbaroko wale omu nibata tin lo tin bo lojo osin omo elede to pede titi to fi pegede peregede lagbo ile elede kori ojo ko gbe mi debi re adura mami omo balogun loko mi ekaabo sori eto aragbaunda lakotun la bala eleyi ta de yi a tu jo yanana e ta tu jo fi oro jomi toru oro lasale igege bi ise o be la sese lale igege bi mo se so bi mo si se so na ko to di wipe a lo si eka ikede ati polowo oja un ni wipe ibi ta aroko ti si iyun ni jejo na la fa bo si nigba ta bere si ni mu awon kanrin kanrin lagbon iroyin lagbon ere idaraya to je wipe won ti se takun takun iyun ni di ise eleyi ti won yan layo lati mo se akai moye eyan lo je wipe won ti se se lona ka bi mi lati di daju wipe orilede Nigeria ogoke agba baba wa soliu mori yin o e ka lesa baba wa toyin koka mo ki yin e ka le o ya mi dada Michael Esther mo ki yin e ka le mo baba wa abiodun omo abiodun baba wa abiodun omo mo ki yin o e ka le gba awon to te aje te jise iyun loju opo ti whatsapp ninu group wa ara ground fans group awon na nu e ka le gbogbo eyin te lori ofe ati te atejise na mo ki yin e ka le baba wa toyin koka ya mori atejise lati odo mo baguke bajo wa nisin oni lojo mejo sese ka won mo raye lakoko ya ka ma koko mi ko si wahala bi o ba se nlo a je mosa bo ti jenu lapa ati be gege bi mo tin so lo bi aroko ti si ta fa bo ti si ohun re o egbo mi dada ibi ta aroko ti si ni jejo ohun na ni oro ni pa Samuel Oparaji to je wipe o se gudugudu meje yaya mefa fun orile ede ti sorile ede Nigeria kẹsì mọ wo ká yànnànà ẹ lọkọọkan ìjèèjì lẹyọkọọkan ìjèèjì lákọọkọ ìkọọkọ mú àwọn kọọkan kọọkan eléyìí sáà lè mú mo sì mọ wípé ẹyin tẹ ẹ jẹ olólùfẹ eré ìdárayá lápapọ lápapọ oni mo sọ kì í ṣe ti bọọlù aláfẹsẹgbá nìkan ẹ mọ jẹẹrí mọ jẹ mi ìṣó bẹẹ bá sì ti ń pè é wọlé ẹ̀yin náà lẹ ṣàlàyé tẹ́ tún fi àwọn míì kun ló ṣeéṣe káwọ ó mọ̀lẹ́ débẹ̀ ààyè yun á fi ilẹ̀ kẹ́yìn ọlọgbọ́n ẹ̀yin olóye kẹ́lẹ́ lórí ọ̀fẹ́ kẹ́lẹ́ bá wa fà wọ́n yun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti lo ẹ̀bùn wọn wọ́n ti lo ipò wọn ọ̀pọ̀ ti lo owó àbí àǹfààní tẹ́lẹ́jù àádámọ́ wọ́n ti lo ẹ̀bùn wọ́n ti lo táìlẹ́ǹtì wọn wọ́n lo ẹ̀kọ́ wọn fún ìdàgbàsókè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀ lo ọgbọ́n tẹ́lẹ́jù àá fún wọn wọ́n lo ìmọ̀ wọ́n tún lo òye wọ́n pa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kan wọ́n wò wípé lágbọn táwọn wà yìí
fi orilẹ-ede Nigeria ko je anfani tawon orilẹ-ede Nigeria ko dagba soke lagbon tun bibi tawon wa gege bi mo tin so lo ori pe agbon bi ta wa yi agbo ti ere idaraya nla gba lo lati jejo titi di oni ina eyin le wa ba nya so tu te ba nya so si tori akoko le mo fi be si be mi ba ni ki mo da ya funra mi o se se ka mo la nfani ati gba ipe kankan lori eto ilasale akai mo ye awon abese ku bi ojo to je wi pe ise ile idaraya ta won yan la yonu to je wi pe nti nu won ma dun si ti nu won dun si lati ma se won wa se si debi kan afojusun won ni wi pe awon fe gbe ogo orilede awon ga eleyi ti se orilede Nigeria awon kan joko won ni awon lifẹ lati je agbabolu to gayata to laami laaka ko si si erongba kankan ninu won ju wi pe awon fe gbe ogo orileede won ga eleyi ti so orileede Nigeria bo se wa lawon agban mi na nu opolopo nlo je wi pe eko ti won ko iwe ti won ka imo ti won ni afojusun won ni wi pe lagbon bi ta won ba dimu ibi ta won ba duo si orilede Nigeria ko ti be dagba ko ti be ga ko ma si pe aye kankan si le ile itoku die ka to latowo ta won bo ti wule omo eje mu kasha sotu kasha soti ka sora wa di sakotun sakosi sotun sosi baba bi kan je eje mu lati bi gbogbo eyin ololufe ere idaraya e ba nsumo radio se gbagbe najimu mayegun najimu mayegun abeseku bi ojo light middleweight champion ni ugba mi akoko iyun fun orilede wa Nigeria igba to gba bronze ninu idije Olympic to waye ni Tokyo lodun 1964 leyin odun meji nlo tun gba bronze mi iyun baba ninu idije Commonwealth game to waye ni Kingston lorilede Jamaica ma se pepepe baun bi awo babo nsona innocent egbuke ona leni keji tin menuba ere sisan lohun yan laayo to loyinbo npe ni athletics o gba goal ninu dije ere sisa oni mita bi igba iyun 200 meters iyun ninu dije summer universal game o se gudugudu meje yaya mefa fun orilede wa Nigeria bakan na ni lodun 1987 ninu idije All African Games to waye ni Nairobi bibi ase kagba idije ohun nigba na opolopo eyan nlo ti din lero wi pe orilede wa Nigeria ti fidi re tori wi pe ase kagba nlo je ngba ohun awon ere asagbagi ele eyan merin to loyibo pe ni 4x400 meter ohun ni ngba na lodun 1987 dije yofan noju olagbara poju chelsea mo wi pe ta ba nsoro nipa ere sisa tenu ko tete boli ko orile ede Kenya akoko ni ti won nile adulawo awon na ni won si le waju ninu dije na ngba na iyan merin ni o gba bele ba ti mugi ohun to bere re yo fun elomin ni owo waju you know to sare yo to fun elomin you know to sare yo to fun elomin gba ti won sa to di en ti won jo fun gbeyin
iwaju bayi ni won wo en to sare fun orile ede Kenya nigba na lodun 1987 inu ise iwaji eleyi to je wi pe won fi die mule ta si to pinpin re ojo ye wa pe inti omo orile ede Kenya yi to fi n saaju awon to ku re o n lo bi 30 meter 30 meter ni fi n saaju nigba to de yi ti o je wi pe ogba gigbeyin awon na won tun le waju ngba na asiko igan ohun ni egbu nike to gba to je wi pe ere sisa kan ti won fi gile lo ipele yi si ni ipele kerin to gbeyin nje je mo wi pe bi o se gungbana gbana to mo orile ede Kenya to fi nla won to ngba na innocent egbu nike to sare fori le ede wa Nigeria ngba ohun o pada se ipo kini o pada gbigba oroke eja munyun agbogede ngbe ka gbe segbe chioma agunwa chioma ajunwa o nlo kokko gba goal fun orile ede wa Nigeria nu dije Olympic ebun to ni pupo ju o gba ball for orilede Nigeria o sare for orilede Nigeria o pa ninu DJ ti long jump bakan na o sare bakan lo si gba goal iyun lodun 1996 ninu DJ Olympic se igbagbe Dick Tiger omo orilede Nigeria ni abeseku bi ojo ni lodun 1950 si odun 1960 1950 60 gbogbo eyin alaye 50 60 o te si jet te

0: ko to di pera si di ekini do logbe nigba to saisan won le nsuja abi nigba to di pe o do logbe tan won re nsuja befa eja fi yun le ba on lapa be koda gege bi iwe iroyin Daily Times eleyi to je wipe won gbe jade ni ojo kini osu keje odun 2017 won leyin odun marun nigba na ipo ti Boji Rashidi Yekini wa ngba on olagbara po amo bibe ti ri la oko yi sugbon nigba na la nso lo si dabi loju pe ka mo tan ra wa je ko ni ya wa lenu ta ba gbo wi pe bo ti wa be na ni isin tori ki isabuju to bo ti wo mo en to je ebi e kan to ko ti enjo ladi meji ade oti o ti e fi ero ba ni soro ti e ta ngba na wi pe gbogbo en to ba fe se iranlowo lati so ibe di mo ni gbagbe ki be o ti e dun wo o fi ero ba ni soro re ta e wo e ja gba pe meji ka mo fe le se lo abi e ja se ba ya koko wa ti lo gbogbo en to ba fe pe mi e mo pe mi sori number temi oda ipe to ja wole ye ja gbe e ka le o e ka le sa e ka le sa
1: lori eto lale yi gbogbo en to ba fe pe mi e ja soro leyin eto fun kede ati polowo oja abi eni ti eni inkun te ba fe ba mi so leyin eto e ja soro leyin eto sori number yi 0904 888 9999 0904 888 9999 egbo lekan si 0904 888 9999 ni number te fi lanfani ati pe mi mo dupe lowo oga agba wa nikan ni yi o egbe ogbeni Abiola Peters bakan na dupe lowo awon amoju ero wa e seun e kuse akwa taro bakan na dupe lowo gbe eyin ololufe eto yi oga Fred.

ayé ni ajo wa ile agbara ni eni ola salu o na ni akede to ati olowo botini fun sa ati akoko ta wa yi ka mo fe yi se lo number te mo pe mi si 0904888999 0904889 eyin gbogun ta ba fe joso e ja joso le eto yi oni lo ni gbowo eyin o tori oni gbowo lo leto eto lo ni gbowo lagbara lowo olohun a ni dam la se ledua 0904888999 e se won adura mo mi won ba lohun lo ko mi e mo gbe ku nbe tori ago marun ni daji na la pada bere ise wa lomu ni rabaji kan ati lomu ni regede fin aya temi ati yin a tun lo ro yofe ati gbora wa laaro la lago mefa yin o lori nje ti gbo ti se atupale lati nu we iroyin ojojumo le wa temi ati eni ola salu la mu wa fun yin e seun o bi e ti se nte ti gbo wa o daro run ayo lasun oko kan laji irewo